E mihi ana ki te iwi taketake. Nā kaitiaki o te whenua moemoea ara ko te pāpaka nui a Māui. Nā pā kaiahi o te ahika e pupiri tonu nei te mauri o te whenua. Ka mihi ki ngā tipuna me ngā urupa o rātou mā. Anei mātou e mirimiri nei ki runga I tō whenua kia tuku aroha atu ki a koutou katoa kei te mihi, kei te mihi. Tūturu o whitu whakamaua kia tīna, tīna.

0: mona go ka leng go nwa e a go go ta di
1: ke la sa nya ta go tsa rula ma go
0: la tsomo se ka na ba re ke sa ri tlo ba bongata u a meseletsi nje.

mudira makhala ka tsaso masuani manna di la go tsa ke nna le le tsatsi a ke sa roga se ke roga tsaso kwana ke lo bile so tla mo go go mo go go ka mangoleng ka bana go me so malna kana ya thoba ka kana go me so ya kae ya ke sa nna bana mangke tsana go dire ntla go iphe thotse motho a mo tsia lo ra go iphe thotse a mo ye se mane ke tsi ke a ke di tla

0: listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pakikinig!